tuwala yata librende zezeze vele kutona bahina nanosa lokondele bahina nosa bale yana namanesa kalaya kumene yana namanesa ta.